0: iniisipin di ito na kaya na maaga kapag yung kapag-awas mo ay iniisipin di
1: ito na din sa mga karikam sige na kung ako na mga kanilat karikam at bisa mga kapag-awas kung sa mga susat si kaya sa pagkalasi haman papratal ko na sige di papratal ko na hamartina na ako radio kung babay

0: Sunday Sundays.
1: Kami na lang ito.
0: Ha? Kami, Gil.
1: Kami na ito sa akin mo. Magkikita yung ito sa masyaris eh.
0: Kasaw, kato. Pero ito sa pwede naman siya.
1: Baga naman mo magkikita yung masyaris. Ay, yung masyaris. Kasi na mo sa mga kapabanti, ang nagkikita yung mga kumasyaris. Kasi, para naman ang masyaris.